0: chinchi kabe nila ngensala jia duche rongyi meibi lo shubo nipi tenba nyingi ye. Chaga manja la chinchi kabe rongu minka jabe rongjala ji lo jonga mingja matsu ji chinchi kabe nido choji ngensa tebo madre son ye. Jiba la chinchi kaba puji tong chinchi kabe chungu jia ningu yijin dahi yanzi dawe rongyi jia chinchi kaba puji nretin choji jie chuma pimi le tuwaye bari ye. Chinchi kabe nido ngodong la datang chunchung nyandu rongyan ngansa tibo ye. Gatia chamda, chinchi kabe nido ngokin tong, chunchung ka modrong jangmo na chunchung di, noma la chinchi kabe nido ngoji tibwe tobo ye. Labarata chunchung ka ama la chinchi kabe nido ngoji, poto mongchewa la ngoze. Gatia chinchi kabe rongu mingko jaze, chinchi kabe nido ngowe nyinka tibwe chanwa ye.
1: Gebo, ta na hi zhi zhou di ni, za zhi hi di ki tsuma ngongo qiang du, ngu ni xin li nong la qiang qiang jing zhu, di ni zhan ni xia zhu ji cha ai zhi.
2: O ri ri ri, mo zha nong ji la o ri ni.
1: Ta mo zha tong ge ma, nyo zha ca ru zhi. Ta ta tsuma mo zha, mo yi gong la, ta tu zhu de ka la, ya sa ga li ka mo zha mo yu zhi. Zhi yong di ta dui mi nong chung la ma tong yu xiu, ta di li ngu ni, xie xie lang ko nang zhu.
2: O ri, ge mo zha ji di la jub zing go. Mo tsuma ge ge mota tong nyong siwi, che ju lang ka na maa si de jina, nguong yen da la yang si si chao riyo, hoyo mba zu zo ji tra mo nyong do sangde. Ta nga mota tong to ma tra, ta te le ge mo ngani che ju lang ka bi pen do re.
1: Re re, ta nga ke geng ke ka shang buta ki tsi yin zho, ti ngu nye lang sang zho re.
2: O re re re. Che pen zhe mzhe ro, hoyo, hoyo mba tang, hoyo la, ba zu qin po mayo wei chi.
0: 창미 Chinchi kaba de tawo rongyin dan jizi, jacha trajane jacha jacha janga para sanji ye. Chinchi kaba de lo shubo chobi chichu dinba tong, jolo nindong cholo rongyal ji, jayon cha chinchi kabi nido rongyin ji, tongcha ka rani rebi tachi yer zang, tongcha lamewe mabir nguze hachisiwe yi tachi ze ye. Tachi zende le, lo jene ngaji ngaga par ji, mutsu la nguze. Aichi siwe dashi yinzi, jacha liwo tong tso yosang senpa tong. Gola shibu chokunsi, chikyo mawe chokla cha kunsi doji ye. Detara zi jia na, rongjala cha mutsu chuma che de, aichi siwe ngukin nipi chak ngaja zhija zang senpa tong. Dikara ninka chiwe mutsu tong, chinchi tiamwe chakla ji. Aichi siwe ngukin dang na, nipi chak jitong zang senji ye. Dina chinchi kabe nido. Tachok chenzen chiji na hachong gangun chiwa xeri. Chinsi kaba duze rongyi mi, chwa kondian chikin tong, chwa ka zuze donglin chikin. Kami zinu nyambi nipa su, chwa chikin chiji mutsu chi chochi changwe tachok nital tenji e. Chinsi kaba na lochi mandrawe mutsu chi chi da nyanga ye. Wenchong zo lo chunga yinja lochi lembe mutsu chi da zang xin. Labarata na yin tong, dama la zang chi chang to. Nidong gokin pimi le jiba mwa yabari. Chinsi ngaba. Chinsi ngaba na jinze nyanba yinxu ja nido rongyin ja chinsi ja yinbi. Chinba chinjir su ja njunze tian la. Zanglin to chinsi ngabi nidong gokin la pachira ma chua jitong nga ja zang simba tong rongjal ja chokon la jang mawe kongsi tuji ye. Dachow ja jirang ngukang. Chinsi kaibe ngukang zuwa na dodo rongyin tong dawe rongyin ja chinsi kaibe niba tong Nidwa mibi chinchi kaibi nidu lula chekinja mati na chinchi la nidu nidwa miba tong lochi yin chinchi kaibi tsungu ji ningu yijin dahi jinti ba tong chinbi jino jinti yinbi chinchi kaibi nidu ngubi mila sera Dodo rongyin ja niba nidwa munga bi tunjo ningu zang de nguwe nuba ding ye Dedu niba ta tong lukara ya mibi nidu jikin mungza ye Dena chinchi kaibi ngukang kachin xe yin Tawe rongyin cha chinchi kawe nipa nyi kawa tong nido yongne yongda ngen xin, nido chewe duci ranwe gukang zorin je ye. Chinchi kabe nido lula chekin na ngu niten jangkang cha tenhen chekhyu cha ngu kang chong yin. Tere ting, nido ngu chong nido nido meba na tata detong mutsu sa zaya yebi kutsu ngeche chenzin cheche me. Teta tong detong ka mutsu tong deto cheche kache mongda chan na nido ngu sho tewe cheren roi ye. Chinchi kabe nido na zuwa nido ngu be chotong luhira de kache, poche, Jalam jahira su tong, satyang uze de, jalam jah satyang uze tong, kankara, wama su le nguba tong, ngunu checham tong, dewa lu shira. Cha, satyang uze je jenong, chinsi kabe nido nduci monyang tong jawa chenpo ye. Nduci monyang ngu xio chewa ye. Chinsi kabe ngu ka na, dodo rongyin tong, dawa rongyin jah chinsi kabe nipa tong, chinsi kabe nido lula chekin yen. Dodo rongyin jah chinsi kabe nipa dawa rongyin jah nipa la njel habo ye ba tong, 台湾荣幸者亲戚改变你爸呢，我看作业。

친지 나비 고카나 도도동 다우롱인자 친지 나비 니동 고바동 친지 카바동 친지 나비 니더 HPV, HDV, Lula Chikinyong, Yense, Chinchi Kabadong, Chinchi Ngabe, Nido Nyi, Nyangdong Guja, Dawa Rongyin Da Njikin Nyangnyang Re. Chinchi Kabe Nido Ngubi, Mungyato, Chinchi Ngabe Nido Nyangdong Gukin Na, Chinchi Ngabe Nido Ka Ngukong Zuo Yen. Ngulang, Nido Ngubi Luhira Dong, Cho, Satyang Nguje Je Mabu Lupur Nzal Na, Chinchi Kabadong, Kaba, Ngaba Je Je Nido Nguye Ye. Xuchawa ngutung xiangjin dada yin. Jai na, maane palangguwa. Tiena amara chaka kuwa wang, zawe gautung, chaka jieji nido rongyin cha chinchi rangba tong, chaka manjala nguwa sira. Chinchi kabi nido di, penhe nongda, xiama jieni rangba la nguwa tong, chaka jiedu, rabi xiama ye nido ngubi ame, cha chaka wa cha tong, jiba li nguwa. Ngada ngebi rangba yi, nguachin jiba wa yong na, Marar chosane nidung guwa. Chaga zaji ame bara nrendi sobi ungin guwa. Nuyo wang ame woma tong kacha su jenye jung guye ye. Chinchi kaba tong ngabi nidung mabu bara gucho chichi jang mawa ye. Maane palang guwa na chinchi kabi gulang zuwa yen. Chinchi kabi nidung ka ninchir tochi ndoshi yenbe amane chaga manjo la nidung guchi na jacha yatung jacha danza yen. Zubo nongne nido nduchi kache che toa na gochi dewe zangji toa ye. Eze nido ngubi ninka jacha nyeshe zangpara paje ye. Changche tong hochi jaoba, lo jaoba, sire, tunche. Tohne nyongda jeba su ziko mara chwa mipa wa yong na chwadiyan me na jir na chinchi kaba tong kaba ngaba je ngu mase. Nipa na chwalian goa chinchi kaba tong kaba deyan chinchi ngabi nido ngubi chwa tong Chajie luje, nido rongyin cha chinchin rindo sambo nguye ye. Rongyal je, chaka chujie la tatu tong, todang la kyunya jabi, minghara chal lo ne chinchin guye bi chikya hajong jenyang da zan ye. Chalien guwa de, chinchin ka bi ngulang zuwa yen. Minchu jirang nong gu ba, minkong ka daji tong, minchu je bi jirang nong, nido ngu bi nipa tong nyam de, dusila zoma ma je bi, minko yu che tong, xiaqiu yu zi, chache yu che, kabo minchu cha yu che, seko. 포시르 수능 시메르롱 비제지거 친지 카바동 가바

0: Lula dewa tang semla ganang xiong na de xi yi. De xi topar de na de tang la zhen ge.
1: De tang gu na se xue ji bang lang ma no wa xi ge. Se xue ji lang dur ma xi na nga cui ling qin xuan tang.
2: Yaba na lun zhe lang qiao qie jian guo a. Qin qi ka ba dong qin qi gai bie ni bu ka jie dong. Kankara, jalan cha satiang uje je je nung, nidun du yebi, chijo ra lunze jenyang guwa na, nidu rungin cha chinchin da niji, gulang zuwa yin. Nga pa na, jindin cha zuwa che je nrenzi lang guwa, chinchi kai bi nidu la ngansar cha chinchun jay nung nyan du rungin ye. Zuwa nrenzi sa bi ungi, nidu ka jinko yuji la, mba zu xor de, bie na so cha tong, sin do, ka pa yadu su je, mara la cha sa niang guwa ye. Mutsu la ngu la wa rungin na, ngu la bi mutsu. Yongqiao ta ma tsumara qinqi kaibe nido nguo lawa tong, guji ningu nuba ngijin xe le to. Jara na luo na jintron ruwa tong tani, nido nguo tso jiong rangyan qiongtong ruwa iye. Te yong qinqi kaibe nido nguo bi, za tsong tong di nomo tong, qinqi kaibe tsungu je ningu yi jin. Dahi yanbi ame kubu nong ki chaga tong, chaga mangja so la qinqi kaibe nido nguo ni qinpo iye. Yen yong jianta chaxia la turi zikin jia minda ma na tong, chua tong. Chajie timo lukin, dezara tuje jakin, jibadon jibibara, chinten lunze chaji jikin jia la, chinchi kaibe nido nguanyi chawa mazi, chinchi gabadon ngaibe nido jung nguanyi chimbo yabari.

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tunbie changting na, tering shongwe sanjuli.
1: Mang ji do kore kesa nam, do du cesun deri hyo.
2: Zhobo namba tso gung kan song. Tindi pe yung lung ching yin ching li kong, kam ke lung ching cha tering ge doni ji bi li ching nang. Yang da bi si dun li ji dawa la dar xie ni. Ngui zhub dun cho cha, pe ji la gung di tong yi go dang.
3: Rang jung jie long a chen jung a ba ngu tsu bi di tsu tang bo, ban ju li dong la yun le ya bu xie zhe pi gu ro.
2: Xiang nam tsu jie ke jie a yin a zhen bi, ye guan zi jung ke an zi di la, ni xiu ye gu, gung di tong yi go ro.
3: Rang jung jie chu zai na ka sa ba, dang su xin gu tsu bi gu so zha zhi xie yo.
2: Xing na ba tsu, xiang la yang da bi si dun li ji da wa la da xie ni, ngui zhub dun che jie pe ji la gung di tong yi go xiu jie. Rang jung jie sa gul ka dang di zin ka gi, nian xie du mar, Yang da bi si dian li ji da wan zu ba dang, la da jie lo zhong lo sui, zo gang la dang bu mi ba dang. Mang cho re xiam di dang tuen li pe ji, ye ren ju xin su, zo ni cha kong la mi di, le dian ka ding zep dang ding di bie wa de gong di dong ni. Lo zhong lo sui zhong di di, gang zhong san tu yu li di kwe dang, bi ci tu wi pe ji la gong di dong wi, pian zhi ngui su ding di zhe ye. Yang da bi si dian li ji da wan zu ba dang, la da jie lo zhong lo sui ti, sui qi de si dian li jin ju ba dang, si dian li ji gang zha xin ju ba, Si dian li ji ji dan jiu ba ji ji zo gan la mi ni, ming lin zhong wi ri bi yung lu, lo zhong di wi cho zhong ge ni chi ni. Mo bi dian di, yang da bi si dian li ji da wan zu ba dang, la da jie lo zhong lo si qi dian bie lung zin zha ko ta ni ni. Lo zhong la ni chi dang zo chi xie ba, mo ge jie lo zhong ding se xie ba, jik di to xiem jiu lo zhong xie ba. Bi li la di ni, lo zhong la gong di dong wa ji song dun zhe wi xie dang xie di. Xi Jinping ge yang da bi si dian li ji da wan zu ba dang, La dar xie bi guo jie nam xie ni du tang, xie xie shu ji xie jin ping ge song xie gal jin ra dan ren bi gong dun. Lao zhong lao su bie ji guo jie, ren ba ka ge gui zhi lang xia ji, jue ren ding bi gong ni, lao zhong xie ba dan zhi. Jie ge jie zong ni nan zhang zu jun tang, chen gal ni jue zhi, jie ren jue xiong na cal mi zun. Zong ni kuo yu leng dong su jie, zong ni li ding la xiang di xie wa dang, gen song xie ba dang song zhi ji. Bie li dang zhong ling sa ba xie ba ma si, sa xiong ta do chui, ngen zi ling wa dang. Ci yi dang yang yang dui chui hei ba cao a, xie jue de jing tun chui, ka xiu sa dong ji xie yue, di dang qie ji. Rong ka dang zang zu jie, cong de sim dang lop cing jik dang, yue de zo wi dang ge ni mo so jie nan ba de di ni. Du xiu jie, bian cun jie yi de ye ye ding se xie ba dang. Le ji bar, nguan se dui bi zhen zhi la tong jing dang, ngai mi jie zhen zhi la nang jiong xie bi, ke bian jie sing kan do wa de, men tu lop su dang chi dun xie di, sing ding ni si dun li ji da wi, ju gu a ma dang du dong yi ba shi.
3: Rang zhong zhong ma jie ting ge qiao sun zu zhong jiang dang sun tan zhong jie. Ma jie yi lao kang qi mo di ting zhu jie bai ni lo dang. Rang zhong zhong dang wei dang ki lao zhi gen ki qi mo wa qiong zang di zhang ni. Qi do za zhi xie di yang da bi si dong li ji da wei du ni ga qin dang. Yi zi na dong la lin jie lang xia jie jie rang ding bi nga zhi xie jie ba dang. Nong zhi jie si dong li ji da wei zhong zi le yin xie pi di. Li yu dang jie cong gen su su mang zu ni du la mi ni mang zu jin chen ku dang gan ngen sam zhi ri gu ji jie ni du ta ju xie di. Ma jie xia jia bi jian tou yi pi ji la gong di dong gu bi ni xie xie ba dang. Rang zhong zhong jie dong yong dong kang ge zhu bu shu jie qie di ni lo dang. Zhu bu shu jie ka ge shu jie li du ngu dang zong zhi jie lao zhong ki nyong zu dang li ge xia tou bi di xie ni. Li ge ka zhong nga wei ka sar su di bo ji jie dong xia jia nga li ge rong sar ba xi de la bra gong di dong gu bi niang xu ji de zhi yu ba li.
2: Rang zhong jie sa kul ka dang di jing ka ge ngay ni jie dong yi la yi cu di. Yang da bi si dian li ji da wa ye pi li dian nang niang zhi xie xin. Ye zhe zhong qi ni jiu jiu jie yong xie de jiu sum ye jiu jin la gong di dong jie ta qiong xie ni. Ta ren long ku sa kul jie lo xue mang zu dong yi la mi ni. Wei xiu xie jiu su jie zuo ni nan zhang la gong di dong a dang. Ming er wei xiu xie jiu nan zhang dian qiu xiong ni. Zhan zhi xin xin ren zi jie na mang gu guo dong xue jik dang chi zuo ding dong dong a dang. Lo dong qi qiu cui qian wa chi sum dang jia dang a jing a yi xin ni. Sakul pe ji la nu jin di xio, din bo kong dun xie wa dang. Na ju zhong qi xin

singilenje tingdi pejong lungti nyin tin li kong kamge lungti je nga dang ni ju bi hyulam xie bi le chenang jang xiong jong je nga zol pie sang na san zhu la dang la kang de kul jian jiu do guo jie dan ju mi jia de zam de nian ju de ji le jin di san ge dang zong ji nang kin ci ling jian zhe dang nian zhen xiong kin luo sang xi de xie xie qing ge nang kin qian wang ba zha la ji yin da cong ma ci ring

0: 当初偏把姐姐、西居、热党人比、官爹武、让军姐、出门用姐、末日腊月永白国的周东一家家家送新把地，对从把里家家对党参啊派行，对在区级对门家用姐按党部的军权推要把谁。 俺家俺岁人，让军进在学级对村上学当进行吧当，三兄哥卡塞托，开了进在学班的开上这把书记下台局，俺岁半就初的动员把谁，同在了些呢？俺家俺岁人，让军进在学安部三年级为开塞设备马我国吃一家长新吧当，三年级为从听运动哈怎么解约把的。
1: 从北国吃年冬节假哈怎新月八十，年吃中秋节，那时半截当，现在团里多吃当心。那年年吃面赞代价木吃节当，周冬阿家新八当，团菜加马吃，节冬节面阿金阿吉新八当，人堂国冬学节当吃做年冬新月，满初对仓年冬节假假节了，永北潘月国吃节冬节假阿金阿一熊八当。
0: 现在木端吃松东松家代表的，屯北人堂国东学松拉新月，到了年初，北面面子木，激动松家全案得就当。现在代价木，人家主持这顿仗忙得动作要把谁？现在对你三国比，先看可有比你先多些把些呢？党中央党建设先看各秋千特别局。
1: 热国总比对卡筹备，中央先看可有松兄大爷李端学用的编过筹备党，大厅级大爷呢？全中央先看可有松兄大爷初请团组呢？卡说是辽宁党、吉林、黑龙江、广东、广西、北京、新疆及新疆党、仁兄军团党、新疆团新组长马地杰了，团大瓦杰。
0: 家对心里，大爷也军八十，也是些看李国公爹当，儿子孙学李端过去初穷用力抗击，年对单位打头也呢。到了现在一八年，大军八十，家用钱抽空说年到你这周六，没有天空冲日之所，大头及七段下学北军八十，郑州新这边张一林官八十。
1: 到了俺家俺岁人，小村永松主办追剧时期，每天同学叫俺当吃醋激动短假新八点，那年个对村八里，加起送当差一个派药八十，加开车段七七聚集十多七扎七百，那趟派车人人手个张一林官八的，俺家俺岁人在学里日节一村永白对村八里加起追个当差送派药八十。 三个兵没去兵，你先多些吧的。到了现在，一笔拆迁人的松，三年卡给陆振南、李木多云都错，听松东主家哈怎么错吧当？来人进组车听，人东端家我就俺送些吧嘛子。没些听个局长给龙庆一家端就端过了，工程入学些吧谁？
0: 三个那么错，听的对事三句去才松，想让大家来空个林清简单的女说。
2: 난사 고리 찬지자라 사코르티지라 루틴주
3: 이이 람도르 사든바 까나티지 로토조
2: 베젠 라토
3: 베젠 루틴치
4: 생기나바초 공감자 다다네 베조 롱찬년 체레카 칸키 롱찬지 부지 로토쇼지 되수리 샤암라 부랑조 좀 미츠카 나베카지 김조소의 좀레 나위 부지 로토라 예조네 부메다 루 다와순비 다키타 Zakar Tsibjo Ko Ngutun Dodo Che Hyori Lo Zakhira Ngani.
5: Riti, Tinkowi Jitara Yitimba, Yogar Nabi Nyawa Yango Ngunro Luka Chem, Jati Yandrin Kyopo Dada Chiwa, Tsi Yas Sasue Che Yangacha Yenni, Rangdi Utop, Nahyongchi Kishi, Jitsi Rim Yimpir, Nyingchitang Bowo, Jomo, Nyanang Soje Sakula Chedun Gozu, Ngadu Je Yangbatang Dimi Che Hingri Sola, Seishun Ngungo Shagui Zikunga, Tsi Yas Sasue Che Yangacha Yenni, Rangdi Utop Zongbeda Sumbaga Utongo Zuhinga, Dani Rim Yin, Sacha yin nala, nyingchir bo zhomo, nyanang laso ba sacha mongchi la chadu gengu tsu reye zi kuenge. Ngande ji jiangba dang demin che hingri so la sishin ngu xa gui zi. Dengen da yato ge da, jing nong ge jiangba da zu yin na re, di yin hingri laso ba da su li nala sishin ngu zo jila zhadrik do yamu zo gu reye zi nga.
4: Dene, ci ju ni, suyankar paa ge ngachang nga ni nima lao gu chayam tsu. Da da zo, rang di ci ju ni ne si di ci ju ni par pon to her man thoe ne ro ko de ri ji su le do xie cha to su zo ge ne ge hong go kan lai xie de chang ma ji to ba da song to ba xia xi ji ta ji si gu ba ta za tang to chuan zhe dao da wo su jiang za tuan de ji za da song jiao su le ba xia gu ci ju a che nga cha ni ne ci ju zhou che nga cha ye par ni ma na ta pe de song ba ge ci ba ju ni song ko pa ge nga cha nga ni ta ni che ju ni ge na ni log chen song xi dao ni che ti ne song ge da wa ri le da da an jam da zop zu ri de ti na ne pe de song ba ndi da da ti zop ri dao ti ne pe de song ba ge ci ju ni ne pe de ye ba ge ci ju ni pa la pon to ka na ki xi na pon to ti xel ki dao ti ne mon te de ro ko de ri chi le do xia ta to su zo ge ne ji kong go ka na xi ti chang ma ji to pa ta song to pa xia xi je ta ji si gu pa ta za ta to chuan zhe dao da wo su jiang za tuan de ji za da song jop su le ku xia gu ji ta ti na la zo ro ko ge Suzu Enari, Zara Enari, Tegila, Sunjopta, Hongo Kanzu Gome, Colatanko Zudo, Tene, Tsijonga Che, Nacha Nini, Tsijo, Che, Nacha Yapel, Yanakido, Tusurcha Yana.
5: Tsinia Yolanka Nacha Nini, Titami Rangansi, Jochembe, Hingun Debri, Kosu Lip, Tinder Sechi, Ranjo Sochendeja Hinka Nam Deji, Nandisimbi Hinka Kaga, Sibala Hinduki, Shatil Lusara, Dutoto Sabu, Nundep Sibadan, Gundelo Domen to Dani Yaposhagu, Nahir Gunnub, Simpun Yama Tehetu, Nomni Hatuja, Lozonido, Hachangtu, Ruji Champan Rantalani, Yelam Shanghera, Pulucha Bi Tsingada Nigochi, Tsin Yezani Hazi Kunga, Tanuina Beda Sumbaka, Tsin Yezu Langa Nganini, Titami Rangan Sinzo, Dati Tamaka to Delakinga, Dindina, Dindi Sinchi, Ranjunso Sintiji Hinka Nam de Renzi Kuntipano Yringa, Nandi Simbi Hinka Kaga Sibala Hinduka, Shatta Lusara Dutoto, Sabin Nundeshi Guzi Kunga, Chila Golinala, Pulucha Bi Tsing Adang, Tsin Yegochi, Tsi Nini Hazi Kunga.
4: Tene ta dawa riri la, jitangki njuwa sachi mela uke kamxie che chow riri dao. De peda son pandal chan su na, jie la daan dar njuwa mech kamxie chiwi yo jier kalang su pa ma. Naamhi charang ju do che. Sebra tsi somne penpa ta mumer jokar chomhi ten zombi dolong daan. Tsi nini la pasan chen donsar lakwa nipi tuyobzang rupu sakota kawa poyong chob la toze. Ta dawa son pandi njuwa kamxie che chow riri gona, mech ni kamxie che chi dao. Jumsi te la tene yo jie la kalang su pa maang ju da che. Tene naamhi charang ju do che ju da ni. Tene mksa ge tsi somne penpa ta mumer jokar chomhi ten zombi dolong daan. Tsi nini pasan chen donsar lakwa nipi tuyobzang rupu sakota kawa poyong chob la toze kawa poyong chob ju ki togwa chi se uri zi tenri tenko zui dao.
5: Zizi, te na peda son pa ka si inpa tsi kwa la hiyo na la tsi som. Ye, ge, jie, jiu ji, jiu ji, nie xie, nie ji, nie ni, nie ye, nie dun, nie ji guo le yin zi quan ge. Gong li na ngi ge bei da sun ba ge da xin dou di xue zai guo, xiang la de ling ge zai ge ci xue guo le wo zhen dou di xue na.
4: De ni da de ling ge zai ge ci xue xue na, de ren ne bu me da lu da wa sun bi ci ba ni xue ni wo ma, ji de nga bi ci ji, ri za pa san, ga ma chu du, jiong chu sa chu, chu qin pel, jiu wa zu ba, bong dao xie de ha qi san du, de ren nam guo de chong ge nam guo ri. ngado chu chu chu jai dang shiru chu chu chuan ni la de su tan sam ka sa ni pe chu ni xi ni ji ma za pen pa jong chu sa ni na ni pe chu ni xi som za ni ma jong chu sa me ye ni pe chu ni xi ye za da wa jong chu chu ni ten di pu ji lo to xue zer

Yamahina ya, ta dono subi ye zai, a po ye ye ra di ya, po nga zha nga ngo zai, a po ye ye yamahina ya.

Chupa namba demo oyin, nga zi nyam to luji jang jo kong nye mo ta dan ni. Tu tu to, bo jong long ching nyan chili kong, kange long ching jia, ti tong ri zi lin zi. Ro yang chi xing kan xipi nan zon ji xiong wa garo xin da chi. Nga na lin zi zo xiong xing ki rin chi yin. Da ren ka lin zi nong, nan ju xin zang ko rin nyan xipa do, sen ba bu re go xipi luji. Da rong long ching ka bar song yang xipi nan zi lin zi ka song da de xio bi, chupa co ga po yong wa xio.

Yang zhubu namba, dang hui la zangkong di yi sa ngu zhu nong zhubu cho la, yi ba kawa tong zhe tong yi lu yi, zang bin zhan jia chung zhu xi ba dang, yi ma bin cho yi tong yi lu yi, mulan nang gan zhu mu xi ba di ni zha zhe xi yu bi, zhubu cho li yi di ni la ga bu xiong na, nga zi lin zi na xiong ni rang ga ni bun zhu tan qi la po chu le zhe guo. Dang hui la yi cai na mang chu jia zang ba dang, yang na rubi mang chu ni yin ba, kawa tong zhe jia tong yi lu yi, zang bin zhan jia chung zhu xi ba za yi di la jing 你都

Chobo namba, tada che jia sin shibili nzin da na, po jiong long ching nyi chili kong kange long ching jia te tong rizalin zin ro yang ji xin kan shibadiri. Nga na lin zin zo xiong xin ki rin chi yin, ka si che jia pa ma pen chi do chobo chomo la li ji re go xin ni mendo zang bo pa san na do, rong ka nyi do bi li ji yo na, ka pa an zhang, li go ji go che chow ji jie go nga nga du jia ni re go xie cho le ri. Lin zin da za da wi nyan go ku cho zo nyi tang, xie ka ni cho zo jia pa te tong xie jin yo ba tang, nyan da jia go mo cho zo jia tang xie ka ni, ju nyi pa jia tong xie jin yo. Chobo zo du to di nyan jia ga si xie jin yin. Xia la man tu di sin pa bu re go xibili ji tong ji yin. Chan do pa xio zong ni yin bi sin pa bo di ga ya, lu ji, yo

Chobo lozang jian ci, che che le di ngoma nye mo zhamo lin di, xiang jie le ji di qi nga che le pen ni, men tui di, nga zu lin ci na le ji nye mo tanda mo su tong ro ji zo ji yin guo.

mechon ngan chi ta thang zong jure che men khong no de ji pas chi te mi la tho te pe ke me to ka mi chu tong hin gang ta ra he jure men khong no de te mi ri twan ro re te li tu chi tang jing she ting ngi so te chung bo tong chen la ko gyu ge ye ter men ba pe me te len ke yo ma ta yun zam ne che ten song ni ya po ku chun do ka yon na che go am thong a ta bo she chun do ka ye tri ba tong ter pe ke me to ka Madunya ji si pinyi tong tate ngi minu tapar jasi tushi kong ka zongzing ka nambat thong am. Yon minna chungbo lota li tuente lekong rapi tanzong che te ngi shosu jugin wa tabi chunong hii xa yung gandu. Nawar kunzi kecha ta kwa tabu xe chindu. Ye ye. Menpa pe me te. Tada na chunong re. Rong naca duktun rohe ta re. Terte ngi par to menkong tu dego. Ye menkong tu dego pi kapab. Shaolin Sichuan che Zhongxin ni yinqin. Xingli kune yongbab che nangmi togu xie zamli yinji yongbab gongyo mebi. Zhongxu nongga ngazu nukhu yuebi yuanxi pomo mangkewa Sichuan che yinkwe ni Zhongxer cheka to laba xeba tunjiyo. Kunzu Zhongxu ngazu nukhu yuebi yuanxi na yu yinla yongbab sobar xue de. Longju rongyu to lo yonggab chimla gor tenga yongbab che de kongpa jeba tong. Chimchi nyoa so chimchi nebab la juwa chimbo tong tojiyo. Kunzu rikung de ne lori xin yuanxi posa mosa zuo xila yongbo so par nrokin jimong tu songwe. Tar zhongzu nong songzhu goli lhok me. Mi rong sakin xin la chachu zongwe nrori tong. Ngo ca xinri je mbyo yong, di rongka rongso to zangle mebi. Sakin la ten de shugjo shetai ta. Qinzong mong kewe gong kepe sakin pa jiwa bomar tongsa yuna tong. Tongsa me na sakin rengsu ju, nga zu nukyuk choma xilu la yongbo so par nrokiyo. Nyöntong chewe chenzong gare na saigin tong kongpa pyongchi la ya de zhongche nong pogyo. Tsui tere Sichuan Hingqin tong zhongyang nyenchin likung che sa gui pa yong ni. Hingpi saigin la tongkin maji pa tong. Saigin mata pi kor che ta chi nyen yu nyenchin pa yitin. Denga nang tsui tere zhongche nong tozang che nang jo tong ke me chong. Nyenchin teke ngun ni son zhug goli la me pa tong. Son na pe me tong zhug ni shi pa go na genko yin pa yin ni to. Wen te konso tila nawa teza matongwara mingdun che kepen ciksu zung ni ngui la ngui mongpo sa. Kongpa tozi chenhi je. Teje putu lochen par dangwi maza dangi hi sa je. Yen ni payu to cingju shepo hi she sanpa na konso tsongmi tuimong ka sandun tong puksan tangpa terong yan. Mui chemla apa tong maria hi li mechong. Lo hi je la pa chik ma mu chik pi chungpo hi she. Chem tar chungpo she pa ni zong chungpo nying nopo tabo cho te. Pama nipi chungpo ngepar to lotar ta chungpa hi tongte le ching chapur yupi leji pa hi to sojong sha ju senta ke. Ka tira mo lotin ton yon maya che chen chi chachin yinpar kaya te. Muti lotar matang wara shala yungpa sopar ndro gulu kona he ju yo. Tsui ta mu api tongka sen chi mazui para mu tse to chen chi yungpa sopar shanghai chungche to song. Chen to mu apa mebi maya che mo la tiwi ming nongka tsama hin donwa she. Sen che kongto njaita mebar shir ngun som to ngay yon ma zi. Che ndatar leka mebar dena. Nga tsui jeba mapo chun rahi matse ki la sota me. Che che chung tsui nong la miki tu tong. Me yen yonpa sopar song te lonjuk la ngun mongpo che te popa tong ke lo yong mandu kang. Che kongpa ngo la chun tu de. Che to sa ting re to he re jeba tong. Tuanda yue me la ma tui par kadung yong yong tong goyo. Mo yong nyin sa kong to yonpa jetar sopar nro gumi ma hi pikab. Mi sume pomo hikchong shila yungpo sopar tunke yinpi. Moto nyang to nyintzin kaki langkor la de. Tenga talong nawi tueba le, chakyong mek rinma nyungwe lhasar yungpo sopar le. Loo tere morong loo kyudun la lema thayin. Chajyu mebi chungkir hito lepi, leka tsujita sanchui hinch le lapo hinminpi.

pi sering me gela sakon no yo jukin chemo la toi kon la lori chorin choma chime chue chu ye wen ten dawa chigla gorja to nga chule me pi gorja ye rong don la shu jing ngon kon khe khe ton ko je te de san le nyo to chime me sa sa chung chung she te darin go nga chure chen la kor chime chen ba ning ba ta chue ta na cha don chi je ji ta chung ze zo kon no yong kin zu ter to wa ta shue chi ye ning ken to ba na ba zo xiang la liu cho ji che non den ko la ndo ti chi ngo chi shi na liu ndi non la peke me to la ryong le kar sung wa ta nyin kha cho chi che me su pi na sa chung tro to sung wen cho me ring war ne lo je te ngo chi ne gi le chai che ro sung ba lu me to ge hi te men kong chi mor ta chi ta chi pi peke me to ge ri du na za ta rim ba som ba le ba hi men pe nge par to men chu she ge pa to men kong to de ge pe kor so chin du nyin ge na ba so Tereng ke pejun lung ting yin ting li kong kanker lung ting jia, zongri lugu zedong hibi le cheng jia, mongri zengrong le cheng, me to tong molang hibi liu jo jie jia nongdeng choma hui cha zong. Jemi le cheng no mu tu to zhong tang de liu jo gu ta nyan zhong hie jian. Le cheng de zongri ba tong nyan zhong hio ken, zhebe dikzo wa lo dor tong hibhir kengu ken chong zha jian, dan lin ji ya mo.

0: lab gachara
1: chen lab gachara
0: lo su pi mi dong bo la chi re mi du nam ba cha
1: chen lab par ji gachan di ja dar mo shu lam ban di
2: zhou nam che da da chi ji xin guo chu bi lin chin de na biu yong long chi yin chi li kong kan ge long chi jie ji di lin chi chen lo ge zhe lin chi ji nga lin chin di zu xiong wan de chuan yi di ling ge lin chin na chala jaga mujo ba jyo lo la tin bu ngi gu bi go da yin zhuo ke ji me zui din jia ji qin ri qia de xi ji gu ru yin zhuo niu ga ye za gan zai xi gu min gu suo nan de ka sen zhe di xi ye xian lai xi ti nan de na xin shuo

0: 能。让兄用钱来做别人们呢，三只拉档，拉更低口价，就多过价单据美价的这只区域。
1: 다단다가지라간총대리야김장전관예리하게그래서그렇게사실내려봐주인내고주가되게연결을해
2: 다단은지어녀동이슈즉지기진행이비챙한데문에추잖아이거라때문에니숨질매발나도전전관이긴다면서어디갑자서지어샤민들다디내조르디안저기샤강게康不的隔壁去了，那没干个康比比这里也不是差，都前几天当康吧，东巴下下当，他就家讲的这个三零零五是，早知道那个年纪说点子，这下子呢，如果年事是，年纪年生这下呢，一边就跟你们说接点过了，那这当不年轻的，经常中国有有点这个，那边就给，哦，偏在中国点子。말만졸셔주당가서되게엠조니어직진정강설강민이숨소도나아변주비게들숙적을두채용바나는이소스때에강민에잖아지냐간지다칼라사스다도바차긴좀물으숑데동부시라샤넬리변주변저팅만다세로스만게데마세베게지만주게데바어자난공가어대외견은언제내동기저체디전술대비처전또건지카디디조스디디유골을봐오는또도전미저기동전유골카디자체정강일도전변대숙제노스전또하고도언제정유고지게내동이정일을어도전테마어주주도세된이내짐신다어노다마네他们就是这样子读书呢，他可以去有国人那么长去弄了。我的一个他天不来了，哦，忙了吃鸡，用了蒸啊，看不什么做啊做。哦，你真的吃些呢，煮煮鸡子，就是这个东西。但是这些也见呢，哦，有国人那邻居，经常中干做一些喜剧也不是这样子。他天天吃些，他半夜那叫呢，我不去煮就过了。不给的嘞，那地农了那是本地的事。他过去去吃银来吃的，今朝农了一张着对云的恭喜吉娃们，八位娘子、阿妹娘子、八位娘子跟他去讲个张着了，当然七八月的地农的，今朝整个山那里也没下面就是全部是土了。但农民呢，今朝农张着的点子当然前面，那去今朝整个身边呢。可能没些呢，长得公司的，比那没的，那这个主要嘞脑筋没叫事情，都是用么嘞？那都是像那么个啊，长得牙个当点做，哦，这个没了没了，皮，弟弟一学了工作，别的没说这，那这个，哦，那个里头钱，哦，金砖砖个当那那钱呢，什么十几十，下掉了。那的呢，金砖砖个的可以，那么长确实的名叫。做的是的呢，所以康利人是有的，但是讲个他们讲呢，实际是过去。但电脑呢，恰恰呢，他们过去想用的样，现在就多了。但这个主要是在概念上，一提提的吧。但老话都讲是老话呢，恰恰这么些认真一看，我的这样就不得，比这还不是都钱交下的。但主要是的忙不乐观呢。那顶上边就别个修修亲的吧，那没这个毛主席马当子跑了，也没这个，明年四月呢，毛主席是没叫出去，我顶这个干年顶这，嗯，都是呢，干年啥不就都吃菜用多了，那点子他呢，确实呢，这个有过去吧，吃吃百五银两干吧，这个装面嘛师兄吧，点子两干子大伙。都接受参加都接邻居，这个主要是到家也说的吧，都接嘛呢，怕出尴尬了，这个老娘做上事去，到我看着忙天天生意，觉得咋的忙累过，他做的起来接乖的干事，年龄大，那么久了，但是也不接点，长着的也不接，那么的，俺那么长着吃，他这个年龄大呢，吃上那来的，俺这个。培育给他去，听功的嘞， kambu yore, kushu yore, dadwa ne kar tingdu ne chokze kadwa chikchen. Ale kundru inge shene ma shene, shede shede saha jena, chik rangma bukumi. Da chik shokpa ne cha shane le chik, nganzo yit pa juu ne ba, da chik maa inen ra, chule inen ra. Gangami, chilo yi chomra ne nge kyo da jena, nganzo yit bize, dabke yagay bukum. Dadwa ne chik, sezi nyakwa ra se, maa ra to, zamba ra to, Deja jamdun nang saka jan kwa shene ma shene le o mi zang di yao no, nam kyu yao no jema yungi nda saka jan kuranzu patu getin da cha jan din rao yao din da shadu guwa ta din zui tao dwa le du yu kyun nene ganzu sok chin yin nian ra kawa yin ne lopsa ru kyab tu chen chidang ru dika tu chiw le ganzu mi lung bar ju di nda chigi dwa guang bui dwa le kim zang zhong ga yao le tangbu nus chigi, nyebu nus chigi an diya nganzu jir kambu chuzing sestwa da chuzing da dendu nganzu nyamani yali chuzabu yali dili di miigi lagu kuy dodam che rosong tang kalsigurli da sotara su sema chan jigi nanyi yungdiyin dakwa gil rishya daloyin dakwa gil rishya zangray mendo usin di mi konyi nyungli yung chubu Ani tenja nganzul ta lakang tigui siwa chigi yu kogi tibala ta chigi mi koshi kya hai inen ra ta tibala samtang tang shimi kangba ta chas chodin tibala ni cha shan chigi tigui ki kore nishu shibden shan ta tigui kya pigin driba ang tangbu tigui li tigui ni ta temchang sosol koshi kya tu che tonyum busi benju ta benju tonyum peke tonga tol ta di Lega di yaku shivzino. Ago gyagya na chana dres chedingi morshi sikurwa. Da morshi di nganzi yinjin jiyagi samlito stungi. Da nganzi mangzola loske dili mi lungbada nganzi ten dugu skremindu nganzi ganga chayin tsangcha. Da zora tindri yaku chan. Rala ganga tsangda yaku chan. Shevshin namgyu yaku ten. Oda jayshandi rimshi nganzi bianchi di pegye yungbas. Du chen losur kya. Tāngā tu jīk lāgāng tīgui nā chāchā nīlī tīwā tā chīlō yī gyō gī tā yūgō jīgō mīmbā tā ndīb lē gī tō nē yī nē mbā bēnchū pē gī tōng tā yā kāng kā lōb chōng chā chā tāngā tu jīk nyā tōng nī shi tsab shī tō tā yī jā līw gā mō shi chā nī tīgui jī gī bēnchū pē gī tōng tā kā chūk shi shi wā tū chā chā nī kā chūk nō nī chāchā nī tā jī tāng kāng kā lamzhi gyu gyo sarchi, wadu cha chungsu. Da dalu nyadung nishi tenga daba na cha chanda kaangla inyan ra, diblegi todba yang shamun daba inyan ra. Dianzu yang saba shizu nime gyabchen, da nganzu di ija shiga mo shi sarchi, wadu rei sarchi, wadu cha.
1: Langa di tsuo yung di dhige chuegaan shokto shi tuwa,
2: wala
1: dhige tanda di shamun da dhige dapsaige dhige tanda sabu sunja mencho.
2: Dianzu ngadzi nyadong nishu tsuk jine tsul namra zelin cha ra yobar. Ta chokan na cha na chokan jiruk tsuriba. Jiruk na na cha cha na jik di da shi sheng su lungbe na lo yoji ko di kore chong e che jadi sos chi. Di kar tsura ngadzi zanzu ge na gyab gyo inji minji chibu nukul. Ta rinyi ge tu cha kubya di gandhi shidi di lot chemu lungbe na lo ta kāngā mī kūngūyān rāng sīsī mēw kāng tā tūk chāni jīk pēkē kī samlū yī na tā āng tāngū kāng chū tsāng chū kē pēkē lāgu jīk tāng rō chī kū tū kāng tā jīk chātī sō yī nē chāni jīk kāng chū kī sī liō yī nē rā tiāntū kāng kā jīk rōkpa rā chē tā chāng tī tiāntū sō pāng tā tiāntū chē pī shī kū lī yā yā yāng yā kuay tī kōma tā tiāntū chāng lēng jīk tī yōng tī yāng kore xiao lu yao chai mandu yang nganzu pike chin che kore di xiao lu chai ya o dinde da dandu nganzu pike kore cha zang di dandu lo chik lak su le chim ya ba di nang cha chan da benju pike da yao chung su dang rin yin du chani shi chi ki shu chi ne cha chani pike kore goma chong do che di chi ge da go tong zu chi tu chi da nga rei ki chong lam kyo chi chani nga rei kipsang mep chi kwa di rabu chi chi piki da chi kia da kudung zi tu chi rasu da kwa rei chi kato chi pula chi 도친 직수지 건다 뒤집에 다 클라지 당위에 사지 세당도 야고로 봐 하는 건지 세네 마세네 그 두기 섬리 동당 도친 다 제마 자 랑중 차성디 인다세 민 랑가치링
1: 랑가스
2: 어 랑가치스 이 지명은 사 랑중 차성디 클라사 연긴다세 나도 시게 아직 Tuwakanyir de selo che, chik chonglam de zi kyo ya de, da gechib shirpa, da duk che ni rogu che ya ki tol. Da danda na che na, da shirchang chong ya chi ki na che na, shuk chi shiro di ba. Da di duk che.
1: Da korte lo marwa?
2: Bala. Da wadu che rogu che ya na cha che ni, nganzu ki ta chik tu tu se che. Da guanzo yu kabu chung chuk. Da suji se ya mal da gali gali sos chigu ya chotu ba. Kualtaa sige pagami, chi kyo nye rangli nye dewi na, kyo nye di rii shi, nye nye di rii ma rai, onze samtang che, losu yabu kyo. Onze, kule i penju tangbu sa dui, chi mbe me long che sar ma che che paga, chi bu kashe yang, chi kyapsang su u tindi yang, chi pa donga di rang shing ki shuk che paru shi, do chan chi. Changara tunga inyantra, kiamzai kya inyantra, na gulu inyantra tanzi tatwa, tangang shingi jik, guangzai di ya patruk duwa. Da tanda nganzi bukdi ne jen, tanda di jengyam chung chung yakuru chikwa, na duksa kya gyuru chik, muti yin che, na duksa chikwa.

0: Sengkena pa tsao kong kham zang. Nga lixi zhojo pa hira nam jaye. Da ta linje ni sengko tsukpan da na, Pyojo longtai nyamte le kong kamgay longtai ta Pyojo bimzu kong ginyam nya si bi Tsang bi yang hi bi lingro lixi di. Lixi gomin na namba tsu, Naa kyu rungpa ka tabla pa bi lingro. Moz da zong ki lixi jobi pa tsang ba di. Terengi lixi na namba tsu, Moz da zong ki lixi jo nga pa tsang ju di.
1: I

yan ta ha cha jan mo ho ta ni zo le ta zo kha le le ji le ya to ta ro ta ye ma ci le ya to kha cha jan mo da le ta ya ko ta cha nga pe si da ze ya le ta zo kha yo cha yo ta tu ta ro ni ge tong ye yi le cho ji sen na nyo ne do chak mar bo kha li hu da tong ha kha se bo cha da sha ta za to ta ro ta ye ma ti le ngi gong la

Yang zhubo namba, dang ngui la zangkong di yi sa ngu zhu nung zhubo cho la, yi ba kawa tong zhe tong yi lu yi, zang bing zhan jia chung zhu xi ba dang, yi ma bing cho yi tong yi lu yi, mlan nang gong zhu mu xi ba di ni zhe zhe xi yu bi, zhubo cho li yi di ni la ga bo xiong na, nga zi lin zi na xiong ni rang ga ni bong zhu tan qi la po cho le zhe guo. Dang ngui la yi cai na man cho jie zang ba dang, yang na rubi man cho ni yin ba, kawa tong zhe jie tong yi lu yi, zang bing zhan jia chung zhu xi ba za yi di la jing 你都。

Chobo namba, tada che jia sin shibili nzin da na, po jiong long ching nyi chili kong kange long ching jia te tong rizalin zin ro yang ji xin kan shibati ri. Nga na lin zin zo xiong xin ki rin chi yin, ka si che jia pa ma pen chi do chobo chomo la li ji re go xin ni mendo zang bo pa san na do, rong ka nyi do bi li ji yo na, ka pa an zhang, le go ji ge jie zhou ji jie go nga nga du jia ni re go xie cho le ri. Lin zin da za de wu nyi gong ke cho zo nyi tang, xie ka ni cho zo jia pa te tong xie xin yo ba tang, nyan da jia go mo cho zo jia tang xie ka ni, ju nyi pa jia tong xie xin yo. Chobo zo du to di nyan jia ga si xie ji yin. Xia la man tu di sin pa bu re go xibili ji tong ji yin. Chan do pa xio zong ni yin bi sin pa bo di ga ye, lu

0: 这里是中国西藏广播电视台藏语康巴语广播。
1: 那那呢，中国北京龙天音这来空间，康格龙天音。
2: This is Tibetan broadcast from China Xizang Radio and Television Station.
3: Singh nam tso gong khan song, di zhen ne pe da sun bi che ba ni hi ni, xi da nga bi che ba ji, re za ba san ji, xia la nian gang lin cheng wen da xu jun.
4: Xiam la kang ge long ji jie, ni gong ge lin cheng gong da xi jin yi. Chu sui zhu bi tu, jie le dang, lin cheng gong da, nam xi gong da. Chu sui zhao dang, ga ma ju tu, ni yun su wei ren yang. Chu sui dun bi tu, se ji zhou da. Chusui jibi tu, di tong lam dun. Chusui jie tang gama sun ju tu, bui jung san ju nyan zha. Chusui gibi tu, di ring ga du ni. Chusui ge tang gama sun ju tu, nga tong ngi ju bi xio lam. Chusui jibi tu, du sar san ju. Chusui jie tang gama ngi tu, bui jie lu tu. Chusui jie tang gama ju tu, se le ga cer. Chusui jie tang gama sun ju tu, ling zhong. Chusui chukjie tu, du sar san jur. Chusui chukjie tang gama ngi tu, bue jil lo tu. Chusui chukjie tang gama ju tu, riza mi mar tang pabu, bianba, nima ji la ga chiang tu. Riza dawa tang laba, basam ji la liman dara. Chusui ju ni tu, zhuyang bue ge long ji lin sin ju tu. Chusui ju sam tu, xie bi lang ye. Chusui ju sam tang gama sun ju tu, bue jung san ju nyang zha. Chisui ji yi tu, de ren ge du ni. Chisui ji yi tang gama sun ju tu, re yong ge xin kham. Chisui ji zhou tu, kan ge lep ji lian zin. Chisui ji zhou tang gama sun ju tu, ling zhong gun lin. Chisui ji dun tu, du sar san ju ra. Chisui ji dun tang gama ngi tu, bue ji lu tu. Chisui ji dun tang gama ju tu, zan re lu ge zi tong. Chisui ji dun tang gama sun ju tu, de tong lam dun. Chisui chujie tu, du sar san ju ra. Chisui chujie tang gama ngi tu, bue ji lu tu. Chisui chujie tang gama ju tu, ci le ga cer. Chisui chujie tang gama sun ju tu, nga tong ngi ju bi xia lam. Chisui ji ge tu, xi bi lang ye. Chisui ji ge tang gama sun ju tu, se ji zhu ra. Chisui ni xia tang gama sun ju tu, bue jung san ju nian ra. Chisui ni xia za ji tu, de ren ge du ni. Chisui ni ke zaji tang gama sun ju tu, ling zhong. Chisui ni ke zanyi tu, kan ge lam ji lian zin. Chisui ni ke zanyi tang gama sun ju tu, re yong ge xin kham. Chisui ni ke zaji tu, nian gong ge lian zin jiu zhi bie. Sabxi xiu jie, riza mi mar jie, chisui jie jie ni jiu jie para, cha qin xiu jir niam sui du cui yin.
3: Xiam la jiong nam xi li hu ni dong wei, nam xi ngun da xiu jin yin. Mao bi chu su ni zai yin nu de ren ce mo nin chi na chu xi zai nu ju dang xiang ju jie la cha ba chu wan ni cha ban zhen wan ka wan bei ju sa jia ka xi la ka wan zhen wan ni ka wa qi wan bei ju ha sa luo ka luo ju xi zai luo ju qiang du xiang ju dang wei ju ngai ji luo ju jie la na mo ni cha ba chu wan ka wan bei ju sa jia ka xi la cha ban zhen wan ka wan bei ju ti mi sa cha la chi ma mang zhu ju 从你尼木、宁赤、罗卡、吉吉、拉萨、纳丘维居等下居、羌都维居等响居杰拉、恰巴琼王卡王贝久、萨迦卡西拉、恰巴仁王卡王贝久、提米萨恰拉、芝麻芒什尼、仁喜纳木久、萨迦卡西拉、恰巴塔托昂卡王贝久、纳丘、阿日、吉吉努居等罗居杰拉、拉巴仁巴切瓦、杜云巴杰久。想了中央集中的做卡格南平的学军营哈萨拉恰巴塔托人北尼人民恰巴琼王北九追菜安章一尼追菜安章九州八日三州最终了恰巴琼王北九追菜安章列国尼追菜安章九松八日拿去了卡完整文北尼人民卡门强北九追菜安章尼尼追菜安章七八日这一去了 chaba tatoran beni jemjin chima mam kuju. Chwe chang chang du ni, chwe chang chang chwe ji bari. Nedon chula na mo ni jemjin chaba chuang bi ju. Chwe chang chang yi ni, chwe chang chang chwe ju bari. Singe kambela chima mam kuju. Chwe chang chang ni ni, chwe chang chang chwe bari. Karo chula chima mam ku ni jemjin chaba tatoran bi ju. Chwe chang chang ni ni, chwe chang chang chwe ju bari. Geza la, na mo ni jemjin chima mam kuju. Chwe chang chang nga ni, chwe chang chang ji bari. Po shim la, kama chang ben ni jemjin chima mam kuju. Chwe chang chang le guo ni, chwe chang chang ji bari. Chinza la, kama chang ben ni jemjin na mu ju. Chwe chang chang suo ni, chwe chang chang ji bari. Amdo la, kawa chuang ben ni jemjin kama chang bi ju. Chwe chang chang nga ni, chwe chang chang ji bari. Dam zhong la, kawa chuang bi ju. Chwe chang chang le guo ni, chwe chang chang ju bari. So zong la, kawa chuang bi ni jemjin kama chang bi ju. Chwe chang chang le guo ni, chwe chang chang dun bari. Ha zhi la, kawa chuang bi ni jemjin kama chang bi ju. Chwe chang chang ni ni, chwe chang chang ji bari. Dian qin la, na mo ni jemjin cha ba ta tun bi ju. Chwe chang chang qie ni, chwe chang chang qie ni bari. Lo zhong la, na mo ni jemjin cha ba ta tun bi ju. Chwe chang chang nga ni, chwe chang chang qie nga bari. Man kan la, chi ma ma mu ko ni jemjin na mu ju. Chwe chang chang le guo ni, chwe chang chang qie ki bari. Zo gong la, chi ma ma mu ko ni jemjin na mu ju. Chwe chang chang le guo ni, chwe chang chang qie nga bari. Zai yu la, na mo ni jemjin chi ma ma mu ko ju. Chwe chang chang qie ni, chwe chang chang ni ki bari. Po la, cha ba ta tun be ni jemjin chi ma ma mu ko ju. Chwe chang chang du ni, chwe chang chang qie ji bari. Ting di jo nam chi le gu ni dong wen nam chi gu da xu char song.

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni shi li no le chang chang jin zhu de ni zhe ni xia zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la jup sing go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se ji ju lang ka ma se de ji na no yen da la yang se chao de ho yo ba zu zu ji ta mo nyong zu sang de ta nga mo ta tong tong ma da ta te le ge mo ge ni ji ju lang ka bi pe du re
0: ji ji ta nga he ge ge ge chang bu de ji ci yin zu ti mo ni la sang zu ye ji
1: ho ri ji ji
2: ji bin de zu ko yo ge ya bu da
3: ho yo la ba zu ji mo me yo wei ji 层面，解决难困难，忙着有呢，也不有。

0: gebo da na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de mo ni shi li nong le chang chang jin zhu de ni zhen ni xie zhu ji chai zhe
1: bo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: da mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta da chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yong de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: bo ri ge mo zha ji de la jib zhen go mo chong ma ge ge ge mo zha dong yu xiu jie zhu lang ka de ma si de ji na nong yin da la yang si si chao ri wo Hoyo ba zu zu ji zha mo nyong zu sheng. Tang a mo zhe dong dong ma zhe. Ta tie le ge mo ge ni ji zhu lang ke bi pen zhu zhe.
0: Zhe zhe. Tang a he gen ge ge xiang bu de ji ci yin zhu ding mo ni lan sang zhu zhe.
1: Wo zhe zhe zhe. Ji bin zhen zhe hoyo guo ya bu dang. Hoyo la ba zu qin bu me you wei qi. Cheng mi ji zhu lang ke la ma zhe you na ya bu you.
2: 中南部座,敌人个谁主持,港军三天年时比民间农南端卡尼这支契约。卡当兵农,您对给这契约,一百几码卡借个藏权我这续集党。卡尼兵农,顶对的这契约绿叶卡借这支契约比,新竹林间的投注兵你说。